0: Mo wa si bi nkan to ye ko ko wobo e ba mi wa ati siri ka je lo chakiti bobo kilo ge na ole yi wa kaka kilo de what you could see with what you wear kara kon kilo de kilo ge na ole yi wa kaka kilo de what you could see with what you wear kara kon what you wear kara bonje resi bonje siki bi o se o bomu ko ki bomu fanta bi o me mu bonje resi bonje siki bi o se o bomu ko ki bomu fanta bi o me mu bi le no ole ti ko bi le bi le no ole ti ko bi le no ole ti ko bi le bi le no ole ti ko bi le no ole ti ko bi le bi le no ole ti ko bi le no ole ti ko bi le
1: From Lagos to the world, Nigeria FM 102.7.